ima ebe wede ni Darling Rock edimu na eka hon e nano pe mi jina Yesu Kristo mu jemu Letricia Darling Rock ima mi jina Yesu Kristo di mo me pai e wadi fa hudye edimamo e wadi emamo fa hudye e wabrabom eni asit namo e dmamo fa hudye e wabrabomo fa hudye e kwanto mo fa hudye e nepamo fa hudye e wadi mfa nomo e wadi basanye kesi womo so ewe Yesu Kristo di mo repent one e wadi emane dum enye kesi e wadi emfam free adumo se obesa kra wadwe be ko da da ti bia mu de na Yesu Kristo mu ye chemu Yesu de mu ewade mfo enko kan enko she ni ho ni nyam enkasa ampa ewade na isira wo na no pa ewade mfo hu ye ewa Jesus Christ de mu amen.